Tapi ni kau habis mingkan aku zoh zoh. Mentah di Clarice Panol Omni Iblin Ibin Piondom Ondom ku Iziau. Hansana hi segi nafa dia su. Kau nak kau nak zoh ngavi. Nak kau ni dong sebab dia tiga. Bahom dah jam kau bahu tu minit nadi dong sebab dia pagun tak kau kakal pun tak kau dari babesan. Penakan hozo tadau ko tahu diti opusan de jam ko bahu tong pod minit dong sebab. Jadi mi tiap hozo ko ni ko datinu o mistiak nu oi gahong kadi Frederick Kamojilis om ko vian do ginavo kadi Joseph om di Jaikul Severinus dating. Jadi mi tiap pason ko hombusku masa diti Facebook WhatsApp da Sabah FM. I Richard Binginos mantan kampung Tinduzon sugud memason kumado sa Vivi Tambahut tapi nai dari sodom somok om sa Vivi mkiki nungo kesembahan bos kedesan awni givan DJ ketawa dana Richard Binginos I John Tati memason mantan kampung Langkawit papar memason kumado tain senan tambahut sa Vivi FM mega di Rezwan Obot Mudigili, Frankie Tan, Anthony Sipanul, Mick Maturin, Sally, Alicia Lilim, Bridget Samuel, Lucia Tati Bibi, Stella Matin, om paginakan majawa bohiyaw andakan to. Vino pa nga, paginakan ko sundi, kaditi, katabian tadaw tahu, om tatamis to ko na da, tikid tadaw, miyang pay balakat da minamangun, kadi John Tati, diti. I Helen Yong mamason do kapipasian ng suvab tabi balakat asam kumasa vyavi tambahot sa Bab FM makatawanan DJ ang pibasan sa ngavian kani Helen Yong mantad innanam ya yeah, kiba bagian nakasam no di kasudop kyo nakasam minadtongus wago nga awi kaso ahaid dati id kota kinabalo it means susubab di ba yung nga kiva nagi moist voice taku di na po nga pipi at ambahot mantad kineso ng suvay minobos kakal po kiva da asam id kineso ng di ho ano kota ko da nagi kumada minamangun tuminanak da tako da asam may da kukuang di hiya hisun kya in ako imang dati id pagunta ko dati. Iti apason sumusut kong busku i Johnny Upin mason kumado tayin senan tambahot sa Bab FM ansa natatamis ko nga vi mamay kan mamay kanu balakat mantad kinengan tama miampay miampay kanu balakat mantad kinengan tama kaditi tabi pagyambahutan om tabi pibasan kadi Johnny Upin. I Florence Boyjol kopi wasian dong sebab gumaday dia moleka mason ni zasira diti kumado tambahut ngavi mkikinongo do sebab FM kumado kumapay do DJ ka katakodan kumaduvo aka ko ka tambahut ko Floreta Kinajil Helen Young Dolores Asing Alice Lim Clarence Wong om Savo Jennifer M. Koisun om insanan tambahut suvay kadi Florence iti kapiwasyan dong suvab hansa na hidas tamoy mo om tabi pimbuhutan tabi pibasan kadi Florence Boyjol dadi bay no mamahis takod ginawa kanong kinangaw duvo hozo om istiak no igahong kadi Frederica Mojilis om kovian do ginawa kadi Joseph om di Jaikul Severinus dating nga pagunin no kinangaw pahay takoy tiya kapiwa.

Tumulay ko avi mantad po na ginado po so di, dahi ti po detim po nakangan di so do, iti ababsan panakan hoso tarako taho, dahi ka nahivay, dumang pay bago, dahi ababsan panakan hoso tarang minggu mikot. Dahi ka tawadan, miyan pay dagot, tumihan po si miyan pay dagot, dahi kasi yung banda tako iti, tu kakalpo kivada, pipi apason, ako po na kohombus na din. Dado na po di so, kohombus ko pason di so do, tino. Dahi po nga po, bal tadibo, dongo sa babdi ti.

0: asuaw tamay mo.
1: Dabay na tamay ko, jam ko, vahu tohong padminitong si Vabid pagunta ko.
2: Apal tonibo taraw bayno.

Namo diho sa ginumutaho nga ito, minumpasat po po gumpit apodong vahog agency miyampay apodong toho organisasi om tinan professional tuminanod ababazan best conference duvang ay bu duvang apodong anom id Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Isiya ho na kong hafi nga mamamain industry, kapanadaan, institusi, pambalajalan takavas, contractor, engineer, maguguhod, miyampay papapanaw id pasayhi Sabah. Minabawas si Datu Sri Joaquim kuma kapabalan do kapangunjulan kumainsan pitimbo nga kandiho kanu papionit magisusubay tinimungan iaponsol id kaganan industry kapanadaan masa kapihangan kabahan napabasaan om teknologi don kababago. Open soliti kasudong kapakyonuan koing kawasan gontob om ning kakaton kaladya kapanadaan hobi na ipapangkob do katundan infrastruktur id pasasayhi Sabah.

Ya, terima kasih dah banyak jam ko. Vahu apat ngapa dah 4 minit nanti dah dong sebab dah pagi untuk ko. Aw nak hai dong mau pesan no. Kesembahan dah tako dong sebab diti. Kita apa dah mana minit petako dah kesembahan dah tako diti. Amai ko pa bagu sisi wato mo pohombus. Iti pason no toy mo masa diti WhatsApp to sebab FM. Itia pason manta di Joseph Potilu. Oh no. Oh no kombus kuno to iti. Oh au po. Mason kumado sabi bi tambahot sa Bavi FM makikinong radio. Mga di Julita Margaret, MM Suk, Maria Juhan, Josie Mindong, Lucy Doyo, Inay Sugod, agumu pa suvay tambahot nga vi di Joseph Potilu diti. Katawadan kumadaw Joseph Potilu kasudong na dahimo ng ngan oiton kadi Joseph Potilu diti katawadan na kaso Simon Justin mamason kumadi Monsignor Nicholas Steven July Steven Datum Datin Protasius Mukiao Richard Minginos Johnny Upin namsa vivi tambahot ko di katunagoday na monopay siya ha o nabalyazo katabian tadaw katahu om tabi pibasan katawadan kadi Simon Justin diti. Simon Boswin nga mamason yang paido savo ililinyam ompong kapason kuma pahaydiaw DJ kaditi kato huadan kuma di datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia Malakun kuma di datu Protasius Mukiao om datin Emma kuma sa Vivito Binay ku mamay mamay inay inay boys boys om manangaki nagi ngavi kopi wasian dong sebab hansan toko doko tayo mo balakata si mamantad kin noingan kaditi Danny Richard mantad kampung Balai Lait Mapar o mamason kumado kapi basya no suvab tadaw katahu o kumapaganakan Richard Lianun om sa Viavi makikinungo sa Bavi FM tabi pibabasan ka dali say baguiti biyotako i Richard Joseph mantad kampung Bundung Atwaran mamason kumadi ay Datul Nafisha Johnny Joe, Maria Juhan, Ray Masale, Winter Sonata, Martina John Gansing Luan, I Mastina kaditi Sabah VFM. No, ikot vinasi katahodan kadi Richard Joseph. I Red Devil, ito Edmund Jangun, kopi vosian dong sebab kadi Edmund diti. Mason kuma DJ, tambahut ngavi. Tabi tadaw ko tahu ang pibabasan kaditi. Tovino, kombusko i Vitalis Balok, mason ko pibasyan ng subab. Kuma sinakagon Uwong Panjang, sinakagon Jinangki, sinakagon Hungan. Doi dumbano po miyampay pason, ahansan abasi tamay mo, miyampay balakat mantad. Minamangun kadi Vitalis Balok. Mantad, doi ipo perak i Vitalis Balok diti. Baham ka nung mohi sa ginapong kinungutukod hoso. Manta di tinimungan mo bubos do sa Bavi FM pangan kadasan. Kobasan nanta ko.

0: dayon mo no. Itula sumoro to stroke habakon do nga.
1: Ano gaming? May akuran po nolo rasakot gyura lanaw. Maray no. Napuwa ang maluoy bo simikit. Kabo pa na po mo naratsun. Mangulawi sakotra no.
0: Ang kapoy ka mo. Lumpay ko to kapo na lawoy no insu pamalasara po iraw mo riyawang rilumalat.
1: Alaming, tamungin na kapoy no. Rumalat, lasain.
0: Kulot, balay ko kam. Danda no pansikitan na ukap to compound ni kasumailin tra 2,000 ringgit. Danda 500,000 ringgit, alap mo kiyang bayar. Sampiro nga hinong intora sa juta.
1: Oh, kotiming.
0: Kamu kulot kamu kamu rangan yang akan ralantungan tu. Bahu yak pinain saloh ku into Facebook no.
1: Ah, sangop. Bah, amon free sa sanggilan ayuk.

Kabisarangan ito ito ang tabi na ikaw. Kabisarangan makilang ang kawagritit. Kasalimbahan baros na sun. Toto ang tarawak at talo. Kasiyam na tulan. Kasiyam. Doon na ribu. Doon na hapa naman ang. Alasan dat ang susunong toko na. Alida sa tinan. Sunong latino. Ang kada po itim puliti. Ya, toto ang bayan na magyampay toko kawago. Mayanitit. Kasalimbahan baros na sun. Alasan dat makilang ako. Gisam na jam ko. Hapa naman doon. Datang ato ang itik ya. Ambalutan ako ni kayo, kinanghan ako ni kayo, mayag ka sa limbahan baros na suniti. Ano na pala, silinglit papingunian ko, nga alhis, orihan ko dat karangaw. Kumani kayo dit masad din ati, papanaw dat kurita, pengro, ulitit ka sa limbahan baros na sun. Kapisarangan dat kumay de dia, susunang ka papanahay no, hinang ka na po at ngayon kaya. Susunang ka rikatan, hinang ka na po at rikatan. Amit master at di masa lagi makan mi ampain panganakan lega-lega tandat makan kapisangan kemari ke tain sanan amit tim politi papirang ko di kayo listening pamalihis dat ginawa nga pagludi kinahapati.

Kabisa nangan kumadi Charles Lejinan, Ponsiko tu makidangau, Roger Frankly jawab, Ponsiko nagi tu makidangau, Elizabeth Elizabeth Beth, hi Elizabeth, mi Robert Berto, kabisa nangan dato tuang DJ, kabisa nangan nagi. Nagi Ipol Eric, kabisa nangan dato tuang tarau kotolu DJ Flo, alansanid kalidasan terima kyo, am tabid biya basa nagi, Kumad tambalo ta binay ngawi it magkinong kasalimbahan berustusun sa Babi FM o sa nang kapiya Ponsiko, DJ Flo ka. Ponsiko lagi kumadia Apple. Ponsiko niki di kayo dit masalat magkinong kasalimbahan berustusun diti hinang nga dapat magkinong alasan alihisa marihan ko dat karangaw iti sinding dat sumusahat. Iti siniwan tadi gigs petusun salibun reitan langadun kapya.

Itakaw na pa, tiguna, kapiya maginong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Maginong, anong, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nailak man tong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasantinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdang iasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdo po nga tadal kalidasan to ko, nga kikuda lagi adang at panginginom.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarosyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Kinatoko pa sining dito

0: Nulis ko dah nak orang sering mata di Steve Vista. Tak koyak men tinan ke bilang-bilang.
1: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poingukab o manginom waig ditagunod. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kalidasan takaw.

Diyam ko, hapon talo na hapon ang lima minuto tatuang amit katatanod. Makinang ulitit kasalimahan baras nusun. Kabis na nga na tatuang manidia. Amit din po niti, papilambos ako na pasan. Mayan tit abawayan palambos pasan. Paparang kuli kayo da sinding nung hara sinding dit pagkiyo ni andi kayo nga ba man kuy tumbaya popo ni nga nung ay sila pa na nga kada kutagod kada kakuway kaya. I Alfred Rungoy, posi ko tu miyampay daho. Ami Salina Leon, kabisa na nga natutuang DJ. Buli dah makiyo na sinding matak naga. Kadaw, nuna na pa ka. Alasan dat nuna pa na sinding ditponian ko. Nga, alis ka kaya Salina. Ami Triska Sabli, posi ko tu kakal makinangaw. I sapa ka Robert Berto, kabisa na nga natutuang DJ. Kakabisa na nga naging kumadiya. Ami Kulamat. Kabisarangan na tatuang ni Jeff Law, kabisarangan. I George Maguring, kabisarangan na tatuang taraw katalo kumadiyak DJ, lagi kumad, magkikinangongawi, kakabisarangan lagi. Abi Stephen Lojoyo, kabisarangan na tatuang kumadiyak, koyok main tambunan. Kabisarangan na tatuang ni Jeff Law, pengro, radio deka. Nakurangon ko na di sinding nutinu, kaya koyok main. Pusi ko tu makinangaw. Ami Terry Tigabil, hi. Kalau diti, hi nagi kumadia Terry. Julius Wong Wong, kapisarangan DJ. Isababi FM, it karuhang ngawi, kapisarangan. Kalau diti, ami Terry Kawago, kapisarangan tatuang DJ Flo. Ami nagi Ensa lang tamalit ko, iti makikinangaw ka sa limbahan sa Babi FM. Dustun na tatuang diti, Tabid Piwabasan, pusi ko DJ, kapusi ko. Ami Pilin Gabriel, kapisarangan tatuang DJ, kapisarangan nagi kumadia Pilin. Abi Berta Bisu, posisi ko tu miyampai dah. Kapi serangan dah tutung kemadia Berta. Abi Chazil, kakan tela. Chazil, kakan tu pemerait tila kya. Katunut pemerait ku kya. Hi DJ, serang tutung kalau diti. Hi nagi kemadia. Serang tutung, posisi ko tu makinangau. Kabisarangan na tutuang DJ, memang ako mamasa na isaran kabinayan ko. Ilag kampung Taginambur, Kota Bulud, kampung Sinagang, Manggatal. Kumbalutan kalangadan ko i Doimin Sumbing, Regina Kisi, Bundutuhan, Supain Lakasa, Kolok Burungaw, Dosina Tainaziha Fatin. Obayin saran ni Geronggu Inanam. Pasun gempio tako na piambulutan, masa-masa tako po pa yung pasti, tabit langat mantadho. Posi ko DJ to nakolombos na tit pasun ko, mantadho udi impin lahadato ati. Posi ko nagini kayo amalasan dat alis ginawa karangoda sining diti, mantari Jason Jamil langat danika, labi na kumadi Justin Ditino, Justin Robin dit minikyo di sining.

Sarahan po pagulid ano na potman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, okon ko kamayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, amilad lingasan. Siliw na tingaling. Okon ko mangintatari.

Abi tikus gasaban ponsiko damin gunting ponsiko tu makidango Justin Mindong ponsiko Maria Johan ponsiko tu kakal makidango maigya po niya sining di gaman yaku kohangan no kangan ako ni kuna diti no Maria sining iti may Janice jadi bintang kapisanangan natutuan ni Jeff Law may sanan makikinong kaslimbahan diti no no kabar alasan ang lidas sa kogyo pibabasan tadaw gatalo kadi Janice ponsiko na abi kitty. Hi Kitty, kapisanangan dato tuwang lagi kumadia, ponsiko. Abi tris ka kawa gumakan sendiri, no, di Jeff Law, tanganak, karikat pantan sedu. Kuat mangakan ka, oh, bam. Sorow na bano, tris ka, opo, kapamali, harapo sendiri, kya. Bah, kinoto ko sining dito. Harait makyo di sining di John Jerome gambar piteng kiadan kanga ingga sining di alan sandot alis kerong sining di mata di John Jerome onwayakod katapatan.

0: Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Mantari ti tapi nak hiti pada gisam ko dato to mai nanti posi ko tu mina kita ngah bilangan malu tuha lansan nulis narian ko nak orang siling-siling mentok dato to mai nanti tiada musan makin orang siling-siling dusun gisam le jam ke isat minsu sab diti kulamat pira basan dot ipu kk by nak dj kalau nabasa ko nada diti dora kenapa entakai ko pa pira dot by nak IPU KK na po nga turun na ho pa dam turu kaya IPU kamayon dot osuhatan ba ang posi ko na kulamat hinako pa naman titi itisining da pangpasan.

I takaw na pa kiguro kapi ang magidong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Magidong anong gisam walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo mantong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nga kailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilagawit dat awanit takaw waig, kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to magdapo ngatadal kalidasan to kau nga kikudo lagi adang at panginginom.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

sa lambal sa ngadaw, mahayd isa bu. Mabasa o pangwal pinusok pumusawan gisom onam ngopod piatus. Poposonot motod toy guzo tunduundu. Kopobu kabahan mi bos. Kopoing kavas pumumusaw. Popomuhok pumumusaw. Om, apagaw ontok no talua Alzheimer. Sa lambal sa ngadaw, mahayd isa bu.

Kopivosian, izou inatanel wales kenet mosusi mantat kampung nga pinampang. Kano no mikinongow, do koso himbaan bos kadazan, ngikot vinasi om osuaw tomoy mo. Itisan koto no bon na po, ongow o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padam nuvo, titik 2 FM. Ba, kano kinongot ako?

dasanak isasaw pa kanon do ta kanon tongomis. Otogian niyang pay ta kanon tongomis. Kotoguvang komohingkangan avakantinan om kitoluo. Noin daman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang keres nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Opunso ta kanon miadang montok kosunizon ohidas dasanak ngavi.

Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu okobosyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu okobosyan, nga kapangingkuang nogiino, do kolesterol doid tinan. Apple otomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nogi, da mga kan apple otomo, miyampay au tagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kamoy.

Usap ko ba sa nano po nga kabo susumuni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pong sapan pakanon om pumagino. Ahay do na numasanan, lumugunod usap ko basanan om tuhon magigizon masir om sina vokon it vinaw ni akba lahat ko pumagunan usap o basanan. Mipahot niyang pay ko simpanon timpo pumagunan usap o basanan iti na nokosimpan masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kago capsule tapong cream om iinom.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. Nopo nga, mungzatinan iawasi mutok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohabibinagatinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: Tapi nak kami kapi pasian nak dengar sebab tapi pi babasan shalom kumari dia zat insanan mansana hi segina bodo tapi nak kami mi apa hozodi jo en henli rampas iyo itando sio om pegui dah hozodi nak kong kata hozoman tadi bekere beni dikaitando poi hozoda diau hozodi beni talo juti daiti idbinun tomu pinampang kadi Richard Bernard Mikkel. Mentok bayan na mana jam ko nang pudem si zaminit na ri do do ngo suvab it pog na tako do ngo suvab tadaw ka apat do bay no ko po do vuhan diti ko si zam it timpuriti maso ko miyan pa dago Stephanie Jepalin Joti teka DJ Steph teka SJJ do menempuan dia zuki sama ay kato jam ko si zam do ngo suvab pengko pong akatawadan kumata pinengah bi mentad pada jam ka apat tahu ngapad minit do min su suvab min na kinong odagay kakal makinong odagay gisam timpu bay na riti kota wadan ku kemari di zuta insanan yang pesa kodong di zuta kemari di pangan kerasan it's Sabah VFM agar pada jam ku 6 tahun 4 menit ungu subaba itu binaik ku ngabi abalit bagun ungu di zuta dan ku pengatum yang pus aku mahis kenapa yang pesa zau di pita abas ya itu anda kapamahapan sabi bi kemuakan sultanan hozau di Mary Johannes Jonas Damianus ay tanda alzo may asanang mapangapa duro po hozo diti tutulus sa makinangot ko abal day pagun nga pagun din na kinangapay dito iti ako pahiran teka tapiumanan montok kumuhakan
1: kagumuan tako da mo boss na kumuhakan na pangahansanan da timpu mikot nga akon kain ka pagyato binay kong abi kumuhakan na pangahansanan da babae no nung aw tako tayo na anzo tihok ang papakito dirahan katapatan ng kaposizon. Aw mati zoti at tumunod. Ino, muhoyin ko ngabi, ikibar at ang anak. Ginovo na tanak ngabi Diyosu. Ano ay na zoti at timpu. Damagin dutun sa kinaingan at ikita daw. Ang papahom ko zo, do kay maan at iyo. O gumu ko zo, kay basat pe pamugunan iti. Mega ko ato zoti at hongon dadada. Ikalavong ngabi zoti at nga aiso na mati, ikano na papaguhi. Nga palotion toko, karat toko pamuso, nung natu at anak toko da songhun, aiso da kansanan na magawit to gumuhi. Tomoy mo kinaingan guminabra toko, jadi tabnay ko ngabi, o hobi pa kumuhakan, kada na ubato o timpo de azu. Guno na timpo de azu liti, na mong ginabos. Do kaano ko na di, na dumadi hansanan, kami nandiyo su, kami pamugunan to ko, pagun ditabasi.

0: pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, sunguhon mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, 1906 kisom 1900 duvo. Pandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno na matat koiso o buhan koiso, 1906 duvo, gisom 1906 Namot Pandila Saba do Baino, napumusawa na matat Pandila Saba, ikumoyso, om ginuno, minpun, napadamanom o buhan kosizam, 1906
1: Pero ka kami matakbayhan, nabay na jam ko ng pat nga po ng onong minute na nilaw doon sa pabit po ganito ko to tumod pa namat mahis to ginapo. Magkita pa yung mga kibaw dito ya kapayhan. So amin pahumbusan ko kumaday Diyazu.
2: Kasayimbaan Boss Kadazan, manak Diyazu, kapayhan.

Dari haid kabangan pinutu kampung dambay papar tajam kapadam duvo tanga daw may datay nasan ka sa Diyos sugut ako kapayan sang amin do kumaduvo na patiting anambi tagay manta di Christopher Kulian do mantad kampung dambay papar pinapay ho do minilpagun Irene Binjensen di jam ko si Zam himok padam 2 minit do ngosodop di taraw ko duvo kawahu do vuhan di tiko si Zam do deha itaman perumahan penampang iso mantan ada keadaan di tido manu di papayho sinakagon Jamalum id nombonopo sinakagon Batinggong id kampung dambay papar om santap tapi na wali som kinovangan naging ngabi da isadu taiko id samok to so kano tinan di tong teka kreno Binjen Sen do untuk tadaw subab tadaw kohimok bram isadu vuhandi tiko si Zam dada id kahabangan pinutu kampung dambay papar jam kapadam duvo tangah daw. Kapayan song hamin do kumatahu teko kapayan song hamin kumatahu na paditi nambi tagay mantadi Mark Anthony Everitus Jakim do mantad kampung Mahaw Limbaho Papar pinapayho do minidupagun i Ignatia Dionysius Marikam di jam kapadam isa hibang padam isa minit do ngosubab di tadaw konyap ko sizam do vuhanditi ko sizam dada ya id hamin pung sapan papar mantan do kairan diti do manu di papayho sinakagon Dionysius sinakagon Bandasa sinakagon Kando Bianda dari nombor na pengawi izeho om santap tapi na wali sam kinovangan ng ngawi dari sadu taiko id samok tusok na tinan di tong tegak Ignatia Dionysius Marikam do untuk tarau subab tarau kohimok bram isor vuhan di tiko sizam nga pagkui di nobiton paitinan di tong tegak id panambazangan Holy Rosary Limbahaw da jam ko po dong subab om hosokon nagi dayo id habangan Kristen Hivogu papar mo'y datay nasan ka sa Diyosu sugut ako kapayan sa ang hamin do kumutahu na paditingin ang bitigay mantadi Mark Anthony Everitus Jakim do mantad kampung Mahaw Limbaho papar pinapayho do minidipagun i Ignatia Dionysius Marikam di jam ko pramiso himong pramiso minit daw nga suvab di taraw konyab taraw kotahu ko si Zam dovuhan di tiko si Zam da dahi haid hamin pungusapan papar mantan na do kaedan diti do manu di papayho sinakagon Dionysius sinakagon Bandasa sinakagon Kando Bianda dahi nombo na pangawi isi ho am santap tapi na wali sam kinuvangan gingawi dahi sadu taiko id samok tuso ka natinan di tong tiyagak Ignatia Dionysius Marikam do untuk tadaw subab tadaw kohimo kopramisa do vuhan di tiko si Zam nga pagkir na vitan paitinan di tong tiyagak id panabazangan Holy Rosary Limbahaw di jam ka upo do ngosubab om hosok ka nagidihid kahabangan Christian Hivogu papar tapi naik kami kepayahan song hamin do tahu vino paditi ngena ambitagay manta di Dublin Midoh do mantad kampung kelawat kota Belud pinapayho do minidupagun i Donnell Aaron Dublin di jam ko perum duvo tahun 4 menit tahib tengah daw di tadaw ko duvo kawahu do vuhan di tiko si Zam do deha id kampung kelawat kota Belud manta do keadaan diti do manu di papayho paganakan gunik kupok dehid kampung Marakaw Ranau Guliam Gundiok id kampung Kokol Manggatal Sanggam Gundiok id kampung Tiong Karanaan om santap tapi na wali sam kinawangan ng ngawi dahid sadu taiko id samok to so kanotinan di tong tegak Donnell Aaron Dublin do untuk tadaw subab tadaw kohimo kapadam isa do vohan di tiko si Zam dadahid kabangan kampung kalawat kota Balud nga paguhudino Ovitan paitinan di tong tegak id panabazangan SDA Kampung Kalawat Kota Balud da jam ko po da dungo suwab may do tayo nasan ka sa Diyosu sugut ako kapayan sa ang hamin da tau vino pa diting anambitagay manta di

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilit, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pompod sa gilit mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilit, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumahigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi naik kafe Hozau mantadi Raina Milus dong otak ditinu ia tandenung sokio Aino Zau Om pegawai Hozau di nakong otak Hozau ia tanda Tomai mo idin na kani Ana Stanislaus mi apai di Jefferson Jeffrey Sipili. Antak bayan na bayan na jam ko 2 minute na lido dong sufa bit pong dot ko pesan ko kumar tu binang abi kata tandut makin ako diti pan ni kadasan do tarau bayan na tarau kapat ko pa do pan ditik si jam ko mata binang abi menandak dati tarau kino hodian do pom pusufuhan ko si jam ditik tapi an konsikan tarau kino hodian ko mari dia setin senan apa na dan ko tumay makin ingan na unumpasan pain muhok tumay mo sundung ima do no uangan o isok papag umul numbul do umul takau. Dari tapi naik kami kumaid tindahanon kumatob binay ngawid dari tindahanon bahwa kumusan ku da babay na diti da pauga dan dati da mongi kalaja teki wapokon pauhian dati mentad kalaja nombo genihan pakalaja shif kamay di kiwa dati wapokon mohoing itim puriti gumuhi nagi mentad papatad tanak da mentad mongi sikul kopi pasian kumari di zoom kutahoran tutumoy mom yang payragay sakyo itindahanan oboboh do itim puriti megatumoy mo pason kumarato katayin sanan tabazan po penuvon na ginavo kada do sa sabab na do tumanud toko do tapiumanan toko do ohodong teko emosi kumari emotional toko antak itindahanan nga kiva mekantakan iya abasi dadi no palis palis boko ni yung ko pa nga tabazano panovo na ginavo sakyo kiva uvo kondati i dolibol di kaya kay pumananta ko do kupain kawas doza do to nga pabosa na po do God bless you kanto ah inka ah dani ko pa nga kanapag na ko hozo di Quinera iyo ay tanda ko po si Zanditi sultanan hozo di Miguel Leo Fernandez ay tanda pikinawan dito lagi hozo mata di Betty Iling ay tanda sa piso, no dah, zito.

aw magawit kad kayo tutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Toso sanguhun, iaw kanu papakito do kad kayo tutunan ontok pakiyonon do tinimungan mungungwasa. Kabasa dandawan om tolungkon. Tumanod ko tulan, duvong apramhimo, bingkong iso, bingkong en. Ko tulan ngavi kapologistahan Malaysia, soybu sizam ngato sizam ngopod. Aw magawit kad kayo tutunan, toy aw kanu papakito kad kayo tutunan na po nga iso kasanan. Nung naihan do nakhasa, kabasa tolungkon, aw kohobi tahu taon, om danda gisom duvong ngopod ngay bulinggit, toy duduvo dino. Manta diho, Aponsol, do tamoy mo magawit kad kointutunan.

Tabi ka kami matakawihan na bayan na jam ko 2 parang tahong minit na din daw ng masubab it pag natako ay katapad jam ko 2 tahong 4 minit na ng masubab kibaw di tiyan 2 po ko so kapapago na tayo maragay ang paunisan ko itimpo do info kabahak info sani tayo ko kabahan sani kupayahan kabahan ang ka dali ko pong apaghuy ay katatimpo din no may kapahid si Vato Pambus ditining kokotan katanggatay pinabus do katinan pumunan kata sabah muntok talaw bayan no diti talaw kaapat muntok pa yan puhut katano po ito pinay ko ngabing nga vaholingit vahong padam 2 sin sa kilogram puhut kata vaholingit vahong padam 2 sin sa kilogram katakpingan ni Auna upgrade kayo isang po nga himolingit himong padam 6 sin sa kilogram katakpingan ni Auna upgrade ko isa himolingit himong padam 6 sin sa kilogram katakpingan ni Auna upgrade ko dupo na po nga 4 lingit onong padam 2 sin sa kilogram katakpingan ni Auna upgrade ko dupo na po nga 4 lingit onong padam 2 sin sa kilogram kata kantalan grade ko isa himolingit dupong padam 6 sin sa kilogram kata kantalan grade ko isa himolingit dupong padam 6 sin sa kilogram katakan talan grade ko dupo na po nga 4 lingit 4 nga padam 1 sin sa kilogram katakan talan grade ko dupo 4 lingit 4 nga padam 1 sin sa kilogram sikalap na po nga salingit tahong padam 2 sin sa kilogram sikalap salingit tahong padam 2 sin sa kilogram ito nga api katangga tayo pinabos do katinanan pamunan katasab muntok taraw kapat diti ko opod do bukan diti ko sizam tumiyan po sa kumuhi sige na po miyan pa hozo sumusut hozo mantari Luis Chin ay tanda kibaw kansanan so kaya nung itimpo diti op yung mananta ko doso sanghun to ko tay ko awko to pamasapan to ko kaya kayo op yung mananta ko ay so hindi ka nung manuhung do to ko na so po no kada pamasaw doso sandi ko kibaw nagipaganakan ito mo yung miyang pahiliyaw i-makinong mo doon no i-swang ginabar to ko subay ka din na ito pinay ko nga bika dato ko hivay dato mo yung mo munang tahuod ko makinengan am to mo yung mas mambayang mo do otonong lida o pamasapan to ko am otonong lida o ginabar to ko ay say kabahingkangan do aw aw hanan so kyo nung to mo yung mata ko mamusaw di tanga basi teko positive kamay di dari kita ngatakan sama tadi Luis Chin, ayat anda kibau kahansanan.

Tapi nak kami intim pun di ti popong izi ke dia zu do duvo hozo kava vagu ina tay mo dagai kiva pada hozo susu vai kiva po vagu hozo kava vagu ina kota tay mo dagai kumazon ku imina nagi dagai tohina sai o oiton nagi o oiton nagi i hozo kumazon ku tadi pinaguhit na gidagay kuma id bogizan URRK te koraka makana mantada ka makana po to don bago kuma id hiburan o music kumazon pang agumu o kalalahan din na te ka agumu proses domon mohi dom mintong menizuk do hozo ipinato dia zu tadi kepada ti vokon hu humozo te ka artis mumuso minta dindat no kuoto au kau ni hozo kapavagu ku kabo nadi hansando au kau ku kuazan inda dan nopo dia zu nun kosuang nopo id computer dagai nga no kau ni kumazon kivau no kasagaan dino tu o oiton nopo may samonu au gingo i oiton nga i pangangait may au songko aginga dadi hono petono kadia hadi pasti ana i pangangait do sengen do humozo kumazon nopo kiva may pokon humozo kani bos nopo supaya nga I feel dah humuzo kaya kaya humuzo nopo magyadi tadi ano kiguna nopo nga piumonon nopo so i hozo lotion nopo so anu o oitan dino may do sengen dah humuzo toko nga oi haan toko na di do pohombuson toko i hozo do toto tapot mantan suang ginawa do toko ingka tadi ko pa nga editi dubo hozo kapapago na tayo maragay nga hozo mantadi Betty John Dinus iwaitan do minogohos kasanangan ito na pa hozo nga sinupu di hostin onggut majabun oitan din na i hozuk na po i hozuk i hozuk na po kani i music ka ba bos vai nga si nupo di Julius Lusa ite asumusut kibadu po hozo din na isa na pa bago nga hozo manta i oitan do kada kani ni ginavo i minanupo na po do hozo diti nga i Florencius Mujikon hozo om nagi o oiton hozuk om o oiton din na sino po di Florencius Mujikon ino po minaguhod da tunizon nga Itasius Mujilis dari kino kata ko diti dupo hozo kapabago da i da kasahimban ta ko diti itpangan kadazan diti hozo mantari Betty John Tinus iyoy tando minogohos kasanangan su tanan hozo piniam patan di Roger Richard Bernard Mickey miampai di Alex Mojingol hozo kabago iyoy tando kada kwan ini ginapo

0: suar o tamanho mesmo.
1: Ya, tapi dengan kami, Hansan nahi segini apa, mempunyai dua hosok kawabagu dari kesehimbangan, dari pangan kerjaan, dan hosok publiti, hosok mentari Betty John Tinus, saya tanda minyak hosok kesanangan, hosok ini empatan di Richard Bernard, Miki, mempunyai di Alex, menjenggol, iya tanda kada kondini ginavo. Tadi hona kada kondini ginavo, kemata benda kami, iki pinupa buzro hosok, dari da RTM, nga aupo, nakaswang dari komputer nga Hansan do ako kukuwasan tu agumu o kalalahan na dino do mantad yu mantad rakam kana pakazan kemari lagay mantad lagay na panga maan padagay bi o e o oiton dino e pangangait dito dino o pangopo sokyo nung avasi kinungon avasi paintuno do pangangait do e o oiton di nga pagyuhon bago dagay mahi kuma idrakam kana mentar rakam kana ipotodon bago dia kuma hiburan o music tadi bogisan hiburan o music na pabago nga iziho bago mintong do kopi adangan kopi sudangan di hozo miyampai di oho so kyo nung oke okay, kadiho na po nga oke okay, na i tadi so kyo nung au na po nga oke okay, nga kuguhi nagisisimba kuma di diezu tadi Hansan Inda dan na po diezu tabazan na po kyo. Mungkin ini kepada tiap orang tapi naya ihu muzo toko artis toko diti kayak kay ko mabos akan ko ambuing ngoton akan ko odong nga kayak kay mabiumon nako to au insan ko ni ihi ozo teko nako to ahaid au ko ni ozo engka no lahan diho anda dan pa dia zo kayo ay huhu muzo ko ngabi ay artis ko ngabi i monunupu ngabi do ozo nagi ay hozuk. Jadi ingko po nga kano makinang hozo hozo man tadi Sadri Mas Rani ay tando izo na sinduahan sutanan hozo di Ember Olga ay tando navazaan ku mingka nagi hozo man tadi Malaysia Galus ay tando tadaw piso sa van di ho hozo di Jilis ng Kestela Jungin kandaman dito sabi abin po hozo di tinga hozo kababagu di Wuhan kabahu pengko pungak kinongon toko mahik muntok kumahis ginavo.